0: Berani kwa vesera kufunika kwa mpango za tuza nsofala. Kusikibizwa kwa anangono na kukonda kulemezwa na kusara kwa na masu ndiku tikuna paswa kuti anangono azinji. Aruzi ndaba wa mafunzi rombuku na kulewa ninka pinafunika. Gorongoza anangono alikuwa fisi kuti nkabi kulemezwa. Alikufunambo chitizikiro gopa kuibiwa na anya kuipa mitima. Onto mbapaswa njira ya konda kurungamisa makariru. Tikuronga kusuta jamba na kuma kulezeresa mbaduwala mbuto mafunziru. Zinazinangu zinatikambangu wa zato kukira mtu mungu studio ya Radio Sabiki. Epanu pabaila. Apa kaluta nile pereida tume. Kukichini di Rogerio Matraja. Basweka manini. Afisera kufunika ninga taronga kuti zuri shikali siku ya anangono. Mbanyi muno provincia ya Sofala. Anangono kusikimizwa na anyapena. Mwajibu mtundi ya nampawe. Azinja kukumanika mpazengeza, musika na njira. Iyo asilipirwa basiene chakuja na chakuvala ponto na mbutu ya kukona. Iyo nkabe kufunza mabuku ponto nkabe kutambaruka ninga anangono. Pano pabaida mpachisanzo. Machibisi muno kungacha anangono azinja safamba museo, nzwarau nzwarau, kwenda magulisa mavzi, madosi, mandu ya kukazinga, maza ya kupika na misapo. Na pisi inji pinangu, pina zenge zeo, ninga maronda. Huku, nkufeka kutasapatiswa basa makusikimizwa na nyapena. Kwera kuti akwanisi kuruira na kukulisi kwa nguo, ponto madaro, akukara na pakugona. Iyo mbapa swambo pekuja, pero kuti akwanisi kukaa. Kumukani kuti azinch ndi anangono, anapiaka kumi na piwiri, basieni pekubara, anango mpaka kumi na pishano pekubara. Ndi anangono, anatambanyatwa na kusikimizwa, utongi ulikuipiwa napyo. Iyo, nkabi ntaba kufunza mabuku, nkabi kubizwa kuti mangwana, makaliru na karatani, makaliru na chinja peno nkabi. Bativeni, kulonka kwao.
1: Nishu kwa nzango, rezi. Bebe, ne plastiku tu.
0: Ndina piaka kumi inapita hatu pekubara. Nkabi itambira ifi, tisapatiswa basa na kusikimizwa. Basa inapatefija kuzengeza museu. Tisagulisa maronda kusiana siana. Ine ndine Vitorino Manuel. Inembo ndisagulisa piano pansika. Panango ndisapita museu kwa namendizengeza pekuja. Ndisapita machibesi mpaka chakumaulu. Nkabi nzizo kukotoka tani. Nisa kutoka basi eni maronda angamara.
2: Negosi kwa ndaka bare. Nse mpoe ngazi.
0: Awatuwa mafara ngazi. Anangono kukua fisi pano pa baida nzindo kula sofara. Tangwe ya kusikimizwa na anyapena. Iyo ndi anampawe. Anango ndiyo anangono adasuwa pa kukala. Mpwenye ali antwa da chengeta alikuwa sikimiza. Angonda otemi central syndical pano pa baida tukulonga mfu mputo. Inasarkana apata basa muno Mosambiki alonga kuti mpekuipa kakamwe mpekupasa lizozu kuti anangona zengeze maronda misika na mbuto za kusiana siana penepe pirikupasa kuti antu akale pakusokwara na kuti udidi wa mangwana ulikugumanika na manja mwao anangono anangono anati akale ali antu mangwana nsiza mangwana zisafunike kakamwe kuti zikali za dini mpwenye anangono angafunza mabuku basiani pinaoneka chinchini mpekupasa lizozu mbuya bentu kutini asukwana napyo mbalonga kuti pene pipi piri kusukalisa na kuti ndiana mpawi anangu nkabi pakukala mbwenye andu anachengeta ndiana sikimiza tenepa mbativene mafala
3: a crianças que são submetidas às piores formas de trabalho infantil muito mais nos mercados
0: alipo anapiana angasi anasikimizwa pano pabaida nzindo kuluwa sofala na antu akuchanama nkabi kukwafunzisa mabuku, ne kwa salaka na ninga antu. Apo mangwana, kuli mangwana. Nkabi zwika, nafuna chitika.
3: E muitos deles não vão à escola, não têm direito de brincar, não têm direitos básicos como uma criança.
0: Awateka ale mafala mbuya bentu kutini. Murembe wambuto ina salaka na apatabasa muno sofala mbuya mkonda OTM, Central Syndical. Zinango mpangwa kuzirunga kuti distritu ya Gorongoza, anangona kukua fisi mapemba kuchengetwa pia masu na chitizikiru kupesa anya kuipa mitima kwa sikimiza. Alonga yu kuti kupitiswa mobondi na antu kujanama kusembeswa saizi mbizati kwana naku sikimizwa na base nangu ya kusiana siana. Ndipe pinapasa kutiana ngono kondika na udidi wawo unakwanirwa na ntaba wa kusinza kaningana ngono. Pontu mbafunza mabuku. Pene piperongwa pa kwecha. Nana ngono angasi distritu ya Gorongosa. Mbalonga hapa kupanga na kuzuisa mushtaduro distritu tena mbu ya Pedro Musenge. Tangwe ya kusalika na siku yao ningana ngono pamazi kwa pansi. Batipe ni mafala.
4: A sociedade e as autoridades pedimos mais proteção contra a violência.
0: Pachisa na utongi tiri kupemba kuti antu atisalika nipe masu. Tiri kupemba mbo chitsitsikiru kuli anapiana onse. Tikufuna ifi kuti tifunze mabuku tikwanisembu kana mpasu. Tingakura tikalembu na yatu basa. Tikwanisembu kuzesa chitambaruku kufurinzi. Apo tikupemba kunimwe au nyakutonga utuonerere. Tuwera kuti tikule pia masu na kufansi. Tikulembo pakurungama mbiti zidikira unidi watu ifi ngana ngono. Mbatele kakisikimizwa. Tikwanisene kutijana sasanyira mwadidi. Tikwanise kukarakutari na anfu kuchanamu.
4: Yofereser un futuro cheio de esperanza.
0: Awa tuwakilima farangasi ya nangono. Kupanga mushtaduru wa distritu ya Gorongosa mbuya Pedro Musenge. Mbuya Pedro Musenge atawira kuti lekano kusukwala. Mbaleke kusukwala na ngono, onsena anaudide kufunza mabuku. Anaudide kulemezwa, kusasanywa na kukumbatwa na kuchengetwa na antu. Matsezu kutia kare anampawe. Mbwenye lipombo, anyansisi pachisa kutia anakwanisa kwa salgana. Mbwenye utongi, uli chiriri na kusasanyira mbutu za mafunzi na mbuku, mbutu za ungumi, na pizinji pinangu tuweru kutia na ngono wakulimba kufansa.
5: Estudar bem, viver em paz e segurança e também ter escola à altura para vocês poderem estudar. Também como unidade sanitária.
0: Funzani Madidi. Mbutu za mfanziro zilipo. Utongo mara kusasanyira. Mukali na ungumi wadidi. Ponto na mbutu za masu kuti mangwana mukali na jimwetumati. Utongi ulichiriri na kusasanyira mafunziro, mabuku, mbutu za ungumi. Rekani kusukwala, rekani kulefuka. Mwava na pia namu. Funzani mabuku. Tati funzani. Funzani. Funzani.
5: Administrador, chefe de posto, chefe da localidade, diretor de escolas, médicos, enfermeiros.
0: Awatu wakalima fala. Ambuya Pedro Musenge, mustadoro wa distritu ya Gorongosa, mbapasa pampamvu kulia na ngono, tuwera kutia kari antu, akonda kusukwala. Ponto wakali antu, okuti azindikire kuti mangwana, antu anati azindikire kuti anangono anaudidi wakutibirani mzaone. Pano pabeda anangono ngasa tu akuwa fisi mbapemba kuti safunika kuti akwanisi kusalika na pamaz, pia masu. Mbakonda kupitiswa mabonde, pono mbakonda kusembezwa saizi mbiri ngono. Akapironga pansiku ya anangono, Zulwish, mbwenye iyo pasamba idapirika pa kwecha, alonga kuti utongi, tikupitiswa kuti ulinau ntaba wakusasanya mbutu za kusiana siana. Mbwenye safunika ku wangisa na yubasa ya kuzesa utambaru kukulia na ngono kwa nisi kusanzaya mbakula mkufansa. Alikupemba na ngono kuti unsambu wakusuta jamba na kuma pekulizeresa. Pinaza mbipichitwa na angasi apari ya kuru mbatundura ana ngono nsambu na umare. Mbativeni.
6: Justina uzori miantumbu. Hoje em dia nas escolas, muitas das escolas, eles mesmo consumem muito álcool.
0: Zinanga nini Justine Nyantumbu. Lero, tingaona mbutu za kufunzia mabuku. Azinja na piana, asasuta jamba. Mapulishia, mbati mpiamaso kutisaragana. Kutuonambu. Pio penepi, safunika kuvunulirwa na imwe anyampamfu. Na imwe antwa kuu. Kuna funzefi, pizinji pisachitika. Apo safunika kuti tikari antu au kukumbanywa na kuwa kuu. Penepe pisachitika mbutu za mafunziru kusuta jamba na kuma pekulezeresa. Anangwa sikitagulisa kweni pekulezeresa. Mpye kusupalisa kakama. Ife tafamba kuronga kulechita nkazi wantonge wa provinsi ino yeso. Fala mama mbinya buya. Mbalonga kuti nsiku ya nangono ndi nsiku ya kufunika kuti mbozi na mbozi muntu. Azindikire kuti anangona anaudidi wakukala pa kufansa, anaudidi wakufunza, anaudidi wakukana ungumi, mbakulambo, mwakulungama, ninga mundu. Mbativeni mafala. Kukumpanya anangono, kusasanyira udidi wao, safunika kwa sidzikira na chifunano cha kutibirani mzawani. Mbatia pasa mkomo za masu. Kuti akule na ulini. Safunikamu kuti muntu na muntu. Akwani si kuzindikira penepi mbapi pruta na pia masu.
7: Duma sa organizasao, duma sa pai ou duma mãe. É uma responsabilidade coletiva.
0: kusikimizwa kwa anangono na kukonda kulemezwa na kusala kwa, kwa masu ndiko tuye kuna paswa kuti anangono azinji. Aluze ntaba wa mafunzi rombuku na kulerwa ninka pinafunika. Gorongoza anangono alikuwa fisi kutengabi kulemezwa. Alikufunambo chichizikiro gopa kuidiwa na anya kuipa mitima. Pondo mbapaswa njira ya konda kulungamisa makaliru. Tikulonga kusuta jamba na kuma pekule zeresa mbaduwala mbuto mafunzi.
7: Mbangwa Zansofala.

Dzabwerera pontho m'bwalo mwa Italia pakati pa chaka cha chikwi madzana masere makumanai na pisere. Garibaldi khundi na khundi akhala munthu wakuthimbana pena kuti wakumenyana na nyankhondo pakati pa Australia. Mbwenyape katome nango nkhondo nduli mwakusaka chibverano m'bwalo mwa Italia. Mbwenye asaka khundi na khundi kusaka kuti athamangise ale apa Australia pepyo pyafewa. Na thangwe kuti iye adzathamwa kutoma mbayenda mpaka m'bwalo mwa Suisa pera dzamale mbayenda ku Fransa. M'bwalo mwa Italia basi.

akhonda nzeru zire zakupaswa chidzu ninga wankulu kakamwe bukira pa nzeru za nyakwawa wankulu mbwenyiye kwache alonga bukira pa nyumba pakati pa ntsuwa ya Caprera. Na pepyo ne adaona kuti basacha famba ninga mulu mwakufunika tai mbwalo mwa Roma apitiriza basi mkatikati mwa Italia.

0: Basi hande lero ndatemana na mbali yanga mbwenye ubale ndi ubale mpyadidi ti gwandi nyimbu ya dembo na yakwenda yeshiku John Bedi tinedzesa pontu timizi pa 15 na 3.
1: Mphangwa za Nsofala.

0: Barani professora radio tubulikira hifi ya sena na mpangwa za ino provincia ya Sofala. Mwenye mkutoma lekatu kupasireni mwenye chukwagwa. Mpanga kutiapulisha kusanya aino Sofala. Serniki amanga antu wakwana atatu. Awa kumbwa kutakalana nsampo kutoba antu. Mwenye iwa kali ale akungulisi na kuhonda kulungamisa madirimwene mabasa kungulisa kwa machintaro munu mzinda wa Beira. Na kupangana pontu kuti ulikuenda mbututuka ntengu kunensana kuli muntu na pinyama pia ntanka mkwete mkwete mwa Park National Gorongosa munu Sofala. Zine zinangwa Vesera Radio zinazijiti mhangwa zatu inipano zinanga ndine ni shukarima jape ndine na Rogerio Matralia kumichini. Tripabodzi. Titome na mpangwa za kuti apulisha kusanya Serniki munu Sofala ndi wa manga antu wakwana atatu awa pumbo kutakana nsampo wakudoba antu mbagulisa machintaro munu mzinda wa Beira. Mpangwa zenezo na nzatu perera tome.
1: Amuna kulu atatu walikugumanika manja mwa mapulisha mbada makufungiru wangaidi tangwe ya kupumbwa kuzengezera antu madaro kunaka anachiru. Madaro anachiru tironge amala kundunda antu. Kumukano kuti utongi wakwanisa kwa fitikiza mbagulisa madaro anajiru pina mara kundunda antu. Iyo akagumanika tu na pipaso pionseni pa kupangisa kuti madaro mbao ukumbaka madaro anajiru. Kumukano kuti anewa atatu andunda antu mba kwa tira kubiti zao. Nyakundundwa alonga kuti akapizi watai. Mbwenye akwanisa kuzindikira pasalipo kuti alikundundwa mbativeni mafara.
2: Eu vi as publicações no Facebook, estavam ali a vender espaço. Eu, como tinha dinheiro já guardado há quase 3 anos, fui atrás do espaço. Quando chego lá, conversaram comigo, eram 2 jovens.
1: E nem daona panjira é suíço kuti ilikuzengezwa mbuto ya kuguliswa. Ine ndafezera 12. Iye nyakundunda achemera antu pachisa. Antu anewa mbapapezi kutie akari amboni anyekuli mirira. Ndavunga na apio kubiri kuluke kamwe. Ine pida zindikirene ndachamera ambo anyema aswanangu anyekutonga tuwela kutia akari na antu duzi. Penepa padzindikirwa kuti antu ninganenewa mbutu siya utai amangwa. Kumbukani kutia antu anewa atatu anagumanika nkadabosu atawira kuti ndimu mwenedi. Andunda antu mbapambazira kuti mbuto njao, ukumba mlaku ajera kubiri. Mbati veni mafaa.
3: Yo, kumisanishi. Fede titsu vikazu dishpasu. Na zona de makurungu. Ifale kuma dona hii. Kia dona kufalo kwa migadela.
1: Ndamangwe tangu ya kundu nda mundu. Kwa kukulisa mbuto madaro. Anachiru. Ndatambira kubiri andi. Inembo amuna wiri. Aburukira mbaronga kuti ana maronda. Ine. Ndatawira. Ndapita na antu pa mkumbi, etangwe kufuna kubiri. Ndatambirambo pangono, awatu wakali mafara, angasi anyakundunda mbuntu tangwe ya madaro kundaka au. Ninga kulonga kudachitaka nivere wa Serniki munu Sofala mbuya alfeo sitoi. Alonga kutisafunika kukala kuchita gashu na kuti nsiku zino antu azinchi. Alukuchana mira anangu antu. Bativeni mafara.
4: Uns fizeram passar por proprietários do espaço, no caso essas duas senhoras, enquanto o senhor é o indivíduo que faz este trabalho de identificação
1: do espaço junto com o Adam Dunda Anzao, ninga anatira mbuto, mbazengezera ndiguru ikulu kekamu. Anangu, asaburukira ninga masekretário pachisa panangu batubu, mbakala amboni, safunika kuziwa kuti ndiangasi. Ifite kuchitabase kwa fufuza na kutenangu atawa. Awa atuwa kalmafara mbuya efeo sitoi. Kandivere wangonda Serniki munu Sofala. Mbalonga patangwe ya tatu antu adapumbwa kundunda antu pachisa pa kuzengezera madaro anajiru.
0: Radio Mosambiki munu mzindo Bela turukumaza mpangwa zatu. Mbarasara kwa tangwa kune nsana kuli antu na pinyama mkwede mkwede mwa Park National Gorongosa. Nakato bangani kuti inati tome pakati pa chakachino. Basa iye maganizo kusasanyira nseo na chidindo cha madzana mairi na makumasera na piwiru na pateniza madishitwa dondo na shengoma. Munu Sofala nkambala za kukwana madzana mairi ya nkambala. Mpangwa zenezu pontu na nzatu pere na tome.
1: anati atomwe makauno mabasa kusanywa paswa mseu unaindikana madistritu wa Dondo na Chiringoma muno provincia ya Sofala pansinzu wa madzana mawiri makilometro. Kumukano kuti chinchinu alikudza mbacheta wa mabasa kufufudzwa pansi mwenye pansi kuti yaoneke mabasa nangwa kuti asasanywe kubukira nsinzu ubodzibodzi. Ninga kulonga kuda chita Delgado wa ani muno provincia ya Sofala mbuya Shidi Morange pakucheza na nyumba pepa Radio Musambike alonga kuti nsiku ningana zino anyakudzivisisa alikugwanika mbachita basa ya kunomoza twera kuti adziwe mataka na nkhomo za maso kuti anachimika tani msewo kubukira mpimba zenezene. Shidi Morange agomeza na kulonga kuti pakutoma anati abvesere utongi twera kuti anatomatane mabasa kumukano kuti nseu bodzibodzi kwa kufunikira kakamwe pa madistritu anewa a Dondo na Chiringoma muno provinsi ya Sofala na kuti ndi nseu unakwanirwa kututa pyombo pizinji na ulimi anthu akwanise kufambirana mbativeni mafala.
5: Essa estrada, conforme sabemos, é de interesse de todos e nós continuamos a fazer o trabalho de manutenção de rotina para assegurar a transitabilidade. Mas o objetivo está lá, lançado.
1: Ninga mpekuzuika, tirichiriri nayo basa, ya kusasanya patwa, tinati tichiti basa yene makauno. Nkabe kusia tene patene nkabe. Tuwera antu afambe pia didi. Awa tuwa kalmafala mbuya Egidio Morange, nkadamu wa ani muno Sofala mbalonga patangu ya nseo Dondo mpaka Matondo muno provincia ya Sofala.
0: Pamwena pao ndiri kuenda nazo mphangwa zathu zakumalisa zoka kuti ulikuenda mputuduka ntengo kune ntsana anthu na pinyama pya ntsanga ale anakumanika mkwete mkwete mwa Park National ya Gorongosi mphangwa zenezo na nzathu perera tume.
1: Alikupenzire ka matangwe akukapulana kuli anthu na pinyama kubulikira thando kufuya pinyama pya musitu Gorongosa muno provinsi ya Sofala. Ankasi akale ankwetekwete mwa thando kufuya pinyama alonga kuti mvu na nyati pabodzitu na nzou ng'ona ndipyo pinanensa kakamwe. Alonga penepi pamkati pa maguma makulu kakamwe na mwanakazi anasukulira mbuto ya nyamwambo muno Sofala mama Antonia Shari. Iyo akale achisa chenichire alonga kuti masiku muno nkhabigona na kuti pinyama pisenda tu kapfudza mitsi mbi jambo tu pyonsene pia kulima pinagumanika munda. Mbativeni mafala.
6: Eu levantei aqui para falar uma coisa só. Ouvimos dizer que vamos nos dedicar ao trabalho.
1: Ndalamuka kuti ndilonge chimodzi basi. Tava kuti mbatiwangisene na basa thangwe kuti makauno panaoneka chilala. Kodi tinalimatani na kuti muno nkhabe puma ife. Thangwe ya pinyama tingalima pinyama pisapita munda kuenda kwedula ulimi onsene munda. Ini makada malawa ndaluza ulimi onsene munda mwanga thangwe ya pinyama. Mushitaluru wa parki ya Gorongosa tikulonga nkadamo nyakusukulira mabasa kufuya pinyama pya musitu thando ya Gorongosa mbuye Pedro Mwagura alonga kuti penepi kukapurana pinyama na anthu konda kukhala mwadidi ndi mathangwe makulu kakamwe apo safunika kuti anthu onsene apizindikire kuti si nyatwa ya Gorongosa basi nkhabe mbativeni mafala.
7: Conflito omifala na Brasilia é aspecto que nos preocupa. Já deixou de ser uma preocupação só do Parque Nacional da Gorongosa.
1: Kukapurana pinyama na mbomba ndi nkhondo ikulu kakamwe si yathu ife budayi ndi nyatwa kuti utongi wa dziko ino ya Mosambike usasalikana penepi sapidziwa thangwe kuti pinyama pinachita ukavu si pya Gorongosa basi tayi kushemba Maringwe na madistritu anango pisabwerambo basi pano mbipigwedula ulimi wa mbomba. Ife tafambo kulonga kuda chita mwanakazi untsukulere wa mbuto ya nyamambo pano pa Sofala mama Antonia Shari mbalonga kuti nyatwene ncha kusukulisa safunika mwansangasanga kusasira njira ya kuombola mbomba na gumanika panyato pontho pinyama ninga nzo nyati ndi kuti na nangona kubuze kwene zikwanise kusalikana pemaso. Mbativeni mafana.
8: As nossas grandes preocupações tendo em conta aquilo que nós observamos,
1: mpinga-pinga ikulu kakamwe ndi nyatwa yakunenswa na pinyama mbumba pano pa sofala na pire pinaonefe ubali uli kugumanika pa nyatwa ikulu kakamwe thangwe ya pinyama madzi na kuntunda kwene pinyama pisanensa mbumba. Anachiro thando yokufuya pinyama safunika kuti akwanisembe kuweza pemaso kubulikira kwa mathangwe mabodzibodzi. Awatu akali mafala a mama Antonia Charles mbakhala nkadamu nyakusogolera mbuto ya nyamambo pano pa sofala mbalonga pa thangwe ya pinyama pya musitu pinanesa mbumba.

tamala kuva nyimbo apo tabwera tikwanitse kulonga pang'ono thangwe ya anang'ono nsiku idakumbukirwa nsiku ya nchiposi sumanaino muno muziku anapiana makamaka ndiwo adasanzaya kakamwe ana chikasi ana chimuna pabosi na amunakulu na akazakulu nanji ndiwo anakwanisa kuperekeza mwandi mumwene anang'ono anagumanika mphimba zakusiyana-siyana muno muziku ya Mosambiki na mphimba zinango muno muziku anang'ono anaudidi kakamwe udidi wakupaswa zina anaudidi wakusenzeka anaudidi wakusanzaya anaudidi wakukhala na mpata apo iwo anang'ono